0: It's time to rewind. Essential 90s, the hits you'll find. From rock to rap, dance to R&B, this is where you want to be. Essential 90s, bringing the hits back to life. We are Eagle FM 95.5 for the love of music. It is now exactly 8:20. Time brought to you by iBerry para sa healthy eyes. Mag iBerry araw-araw para sa malinaw at protektadong paningin, available sa leading drug stores nationwide. Taking a break, be back. Hold on.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Suzanne. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
2: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
1: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
2: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This is Eagle FM.

0: Bugs! Mama, not the bug!
1: Sana minsan makita mo rin ako. Kasi ako, ang nakikita ko, ikaw lang. Bugs tayo na lang. Akin ka na lang.

0: Lahat ng kilos ko pinapatayan mo! Kung napapagod ka na, umalis ka na sa buhay ko dahil hindi na kita kailangan!
1: Bakit